0: ase wono ne manufacture no sa distribute wo ye nkofra enkwadaedro so nkokra mofredro so nkokra eboa ema ebusua nyina enya that relief no because a relieved child continues to be a happy child enti abofra ne se efifi de ye munso no odidi ana ekapu eno achuti mi se ne nipadua no nyoma bi ne nemu basa anti mes guide mister no ebi how no enya efio prekofe e di amao ye ka say de kejua atnasi kejua well udi ade ku janzi mania now the problem na jaw until make sure say we are updating na fi biya ko kama aye kwa ye nkasa kesi
1: oh me ye nkasa ka kran kan
0: very aye
1: oh to da biya otwe ade fi suru na mai ana bibi kuram
0: to di bi wo ha
1: ana bi wo enyina wo so onse otwe na fi bi ba biya ba it is a otwe ma biya fi aba no ba biya otwe fi aba no otwe na ntwe otwe na ntwe pe na ya ko hadwen
0: nkasa ka se mino minim de make ka se oji ade afi baby na nya wutu mi jide minim de make ka
1: onye ne sa mfa ne sa
0: sometimes oni ni pe kasa
1: o se onze
0: onya na oni ni pe kasa hwe kasa o kasa yi
1: me de hunu
0: e won su su so
1: o de mpacho mrs me de hunu juma ne
0: ade ne enye mi na mde ma
1: onye sa na me ka na pacho
0: kwa